Bembo Obuzoga bụ n'obodo London, nke dị na mba United Kingdom. Ngalaba otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị NDC dị na steeti Enugu akatọọla mwakpo a wakporo ndị otu ha, wee boo ebubo na ndị ohi ndọrọ ndọrọ ọchịchị wakporo ha. Otu ahụ kwuru na ọ gaghị ekwe ka ihe dị otu a mee ọzọ. Dịka Samson Ukwu, onye na-ahụ maka mgbasa ozi nke onye ji aha otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị NDC azọkwa gọvanọ nke steeti ahụ bụ Chinyeaka Ọha si kwuo, ndị otu NDC nọ na nzukọ kwa ọnwa ha nke ọnwa Septemba n'abalị 12 n'ihu anị ọkụ n'anọ obu Ọfịa Nkanu, mgbe ndị a na-enyo enyo na ha bụ ndị omempụ bịara ebe ahụ wee gbaa ndị nọ na nzukọ ahụ egbe. NDC kwuru na mmadụ asatọ n'ime ndị otu ya merụrụ ahụ. Ha kpọkwara ndị uwe ojii steeti Enugu, DSS na ndị ọrụ nchekwa ndị ọzọ ka ha mee nyocha ozugbo, chọpụta ndị mere mwakpo ahụ ma kpụrụ ha gaa n'ụlọ ikpe. Chinyeaka Ọha gwara ndị otu NDC nọ n'Enugu ka ha ghara ịda mba. O kwuru na otu ahụ ga-aga n'ihu na mkpesa udo ya ruo mgbe ndị Enugu họrọ onye ha chọrọ na ntuliaka na-abịa abịa. Owu ụlọelu dị ogo anọ a na-arụ ọhụụ adaala n'Ogbaro Street dị na Independence Layout nke steeti Enugu. Otu onye nwụrụ ebe a napụtara mmadụ anọ. E kwuru na ụlọ ahụ dara n'isi ụtụtụ ụnyaahụ mgbe ndị ọrụ na-ehi ụra n'ime ụlọ ahụ. Otu n'ime ndị ọrụ ahụ bụkwa onye na-akpụ osisi bụ Christian Musa si na steeti nke Kaduna gwara ndị ọrụ Urban Radio na ọ banyere n'ụlọ ahụ dara n'agbanyeghị nnukwu ihe egwu. O jisiri ike napụta mmadụ atọ n'ime ndị ọrụ ibe ya. Gọọmenti nke steeti Enugu kwuru na ndị a napụtara nọ na-enweta ọgwụgwọ n'ụlọ ọgwụ mmụta steeti Enugu. Ndị National Emergency Management Agency, Nigeria Red Cross, State Emergency Management Agency, Enugu State Capital Territory Development Authority na ndị uwe ojii sonyere n'ọrụ nnapụta ahụ. Ka ọ dị ugbu a, aka amabeghị ihe kpatara ụlọ ahụ ji daa. N'akụkọ ntụrụndụ, onye na-eme ihe ejije Nollywood bụ Chinedu Ikedieze, nke ọtụtụ mmadụ maara dịka Aki, mere emume icheta ụbọchị ọmụmụ nne ya ka ọ gbara afọ 70. Aki kelere Chineke maka ndụ nne ya ma kpee ekpere ka Chineke nye ya ezi ahụike, udo na obi ụtọ. Ọ kpọrọ nne ya nwaanyị ọma ma kpee ekpere ka ọ na-aka nka nke ọma. Ndị na-akwado Aki na ndị enyi ya sonyekwara n'emume ahụ.

0: about the victim. So, all for the way I am, and so I better emperor and tell you, are they happy? You know, yeah, they may not leave. I put my NDC in Uber, so I'm going to lose. Now, then this is like a Zula, no, Sean, even a Dragon Statue and Mavitin. I don't want to be the medicine, but look at my knee, and what they have for a tether. Remember 4 years, 8 years.
1: Bụ onye tinye na gọọmenti na-achị mụnwa bụ educated person. Church, Chineke mekwara anyị ebere. Bụ PH luka gọọmenti ya mma. Onwezi onye mgụrụ akwụkwọ, onwezi onye ma ihe nọ na dat lokal gọọmenti. Ọ bụrụ onye na-agba egbe. Now, n'ime ya niile a na-ahụ ekwu now, look at what is happening. N'ikuti na anya otu APC ma NDC ma ndị a niile, these people, ihe na-achọ ịghọta bụ, does it mean that na enwerozi liberty na democracy? Enwezi liberty, ị chọrọ ipinye onye ọbụla. So that na onwe, ke ka ngwa go, ebe ọ na-enwere opposition, ọ bụ na dịka na ndị NDC na-ekwu okwu, ogwu na ọmakara iri ego n'ụlọ nkịta. Ọ bụ na ndị NDC na-ekwu okwu, aka enye gị anyị mmiri. Ọ bụ na ndị NDC na-ashout na-agwa ha ihe ha na-eme. Akarịjelụ ICC, akarịje terminal ahụ emebichara ihe na ndị mmadụ, akarị dị otu ahụ. Mana ha mechiri ọnụ, ụmụ mmadụ na-ata afụfụ, ụmụ mmadụ na-agụ na-akwado ịtọpụ ndị mmadụ, ndị mmadụ na-enwe BP bụzi, agent of BP bụzi gọọmenti of Naijiria, agent of IBP. NDC nwa agba nkịtị, ihe ndị na-ekwu ya bụ, unu na-anya ka ngwa unu. Ọkwụrụ now, ọ bụrụ na egbe ha na-ebugharị m ihe niile ha na-eme. In fact, iwe gọọmenti dis kọntrị obi na-agbawa m ebe ha nọ. Ị mana ka m gwa gị na e nwere onye nke m fụrụ one certain time. Ama m dis young man. Ọ kansela ka ọ bụ. Mgbe anyị na-aga skul ọ na-anwa Igbo ka eji mara ya, ikela ka ọ bụ. Mana ị mana ọ bụ kansela. Unu meelụ Naijiria ebere. Naijiria is in trouble. Naijiria.
2: Igbo na ịmesi afịfịa abụrụ na ịgụrụ akwụkwọ maka ndị gụrụ
3: akwụkwọ
2: anyị ma ha nnukwu ya bụ na anyị ama ji ekwu mmadụ ikpe ihe a na-ekwu ị na-aṅụ nke ị na-aṅụ egbune mmadụ biko.
3: Abịa fụhọ na ọ na-aṅụ egbe ka afọ n'obu.
2: Ka na-ekwu na afọ
3: n'obu.
2: Ihe ọbụla pie onye mmadụ ji onye ọ chụrụ wee mepi ihe ọma ihe ji ocho pie.
3: Onye kpọrọ afa na ọ fụrụ nwanne ya ka o bu egbe wee na-achọ
2: ha na mmefu. Ka lotekwa na onye ọbụla akpọrọ afa ebe a. Anyị na-akpọ ihe ndị si na allegation ka ọ bụ.
3: Ọ ka bụ mgbe emesi nyocha.
2: No, mgbe anyị kpuchaa ma na ome na ọ bụ eziokwu na ọ bụrụ eziokwu. Anyị ma na ebe anyị kpọọ onye ọbụla ikpe. Anyị ma na eme ndị ọtara n'ọba redio. Ya bụ na anyị ka ga-achọ ka ndị ahụ bịa na redio ka anyị na ha kwuo ọnụ ha. Maka igbochi mmadụ
3: ọnụ. Ikpọ mmadụ afọ bụkwa nnukwu ife ka ọ bụ.
2: Biko ha chọrọ. Ka anyị nabata anyị ikpeazụ.
3: 0916004945.
4: ndụ na ụwa na-egwu egbe na-agagharị eme ihe nọ ọkwado ofu ọbara kwado ofu ụmụnne ọkwa ofu ụmụnne na-eme ihe oke ịlachi m shekwushi lọọ APC mọshekwushi ya ajikwana anya mara gụwala onwe n'ebe a ma onye ọ mara aka akpeghịchi lọọ ndụ ka ọhụ maka ndị ken shekwu ụdị ọbụla chọrọ chichi iwe chairman ọha edeliva steeti ya lekwa ihe ji eme APC lekwu ihe
2: ọgọst na-enwe ndị ti na-akpọ n'ihe dị kọmplikated. O nwere onye kọtụkọsi na ndị ADC nọ mgbe ihe na-edo etu ọ dị ndị PDP na ebe pati niile a bụ ofu pati ọzọ onye si nọgide ọbanye na pati nke ọzọ ọ dịka ọbụ bụgoro enjel ha ncha bụ ofu
3: sọsọ
2: ndị m ga-anwụrụ gị nwere ga-eke mere ebere ọ bụrụ onye na onye apụga ọ bụrụ isi m PDP APC
3: onwe onye nne ya na-emere ebere
2: ndị
3: otu ndọrọ ọchị niile ofu ite
2: na-asụ
3: na onye mee nke ọ dịka mana ihe a na-ekwugodo ịbụ
2: na
3: mgbe ndị uwe ojii mechaa nyocha fa wee nwee ndị ejidetarụ si ee na ndị anụnwa bụ ndị nso wee mee ha maọbụ n'aka nke ọzọ awọtị wọtagodu na ọ bụrụ iwe na ọnụ maka iji achụ nta vootu na enwere ka a ga-esi bụrụ a na-eme ntuzi a na-eme ọgbakọ nọkata agbọba egbe gbọba ọsọ o kwesịrọ ka a na-ekwukwute ife anwa ka anụgodi ya ncha ncha ma ya bụzialụ na onwe ndị na-eme ya iche maka ajụbuo na ebu m ụzọ jụọ ya ọ bụ na ịṅalụ ntị ọfụma Augustine ebugo m ụzọ jụọ maazị ụkwụ ịnigo ọfụma na enwerọ ka o si gbatakwuru n'otu NDC eleghị anya na-enwelu nkwụkọsị ọ bụ na nke na ndị nkwụkọsị nke mbụ na ife ndị nke ọzọ na-eme adrọfa mma ha wee si o na ebe ọ bụ na ekwerọ na ife fakwu mana ha makwa no tu NDC ka fajega sazi ha na eme mana os na fe nworo faction
2: mana mana
3: si ato
2: adi da iman na we na kpo industry na kpo podcast assassination iman na kpo bola tin we na kpo governor chief of Yobu state mbo bola ige iman bola ige ono na AD we no gide si na AD banye PDP yebule atunji ra no pulo basanjo eji ma we bue atunjira Nigeria eji ma we bue boso ha bulie ndini na chenche je lili ni ofuguru abata jide chogde mo ka jide ngure ni ka je ma bue ruwe ta wa ro nya mro igbulu bala ige on the AD bulie ka on the PDP bulie
5: imana
2: o de ha na be ha na si ka inyo chenyo cha
5: imana yo jide
2: ji kwa zemra ni na chikozo
3: kwa chiko ke na chiko
5: ma ndi PDP chete kwa na aga gokwe na akpugo ga gbasa ndi PDP tupu nke obo ofia ana achu na enugu ana igbulu onye PDP na ma ogbako ino na nsogbu baka aga gonu that Saturday emechelu no obo ofia aga kwalo gbasa ebe ndi PDP na we meeting the same day na the same Nkanu West ndi PDP o de ko no obe somewhere na oko na agban I think na agban ka ano na eme meeting nke ha ebe ndi NDC no na obo ofia na eme nke ha ka ndi adali yeche nsogbu no obo ofia emeche ha aga kwalo ga maybe kwe nke ndi PDP matakwa na ha aga kwe na akpugo Gamma be quay. Haga go on old walker. Gamma be quay. Haga go on old Takasa.
2: I just give you chapel in the name.
3: No, Jebwe. Key at one of Hamakima Beron.
5: Oh, Yaka, oh, Yaka, Jeku. Nakim Baho. Ndo Jebwe, I got an akugo. Gamma ye. A webu fool ye do woji jidel. Chatapani Yanjakbo Akanacha State, Iafa. Abro yos and Abro no yabu, the chief security officer. Erodo kwa icho ko ozo na ija
2: e mane letakwa na ndu woji me ka se bindu abu ni je kwesiri ndu woji ri hemeri gi ajo ha nwokwa ga na
5: ri ji ri ga iya ni ne no na
2: nya maka ni ku na nka abun kaifo mela yin cha na anya ana asikiri ndu meri unu buten bubute ya wonene wa fu ya
5: yes
2: ehe nya bu ndu ani ne nka ni ku ta bu anya no
5: re ewero nke meru ndi woji ana agwaro ndi woji amoye Nkanu West amam ye ne ma na mi ndi sister
2: Nkanu West ta kini ne me
5: ko na chete kwa oya ka ije kuku oku aka na achi Nkanu West the local government chairman aya siro no onu a ne me mana onu zo no opa gosi na aku na adro ni ye ne me
3: Mani ye kam babu na une besagolo ndi uwoji.
5: Yeah.
3: Hanye kuwa aku kwe juwe na nete ndi mbotoro.
5: Exactly.
3: Na una huike.
5: Exactly.
3: Ya no o ya gosibu na ndi uwoji nyelon kwado.
5: Exactly.
3: Mwako mwana fe nyelon kwado. Fama ende nye na aku kwe juwe na nete fa anya na una huike.
5: Mana mkwada hake zuru uke. Mkwada hake zuru uke. Aicho ke ewudewe ndi na aga hari ni. Maka yore kwa ye mebozo haga haga. Yaro ye mebozo haga haga.
2: Ndema, kedu ye mwezi uge, kedu hina gwanda nkanujira assembly, na ndi buhune ni hina naza election. Makunu nchabu fuzi ni.
5: Aicho, ya
3: buka. Aibu kano uwa. Emerenu emeranu, nchabu wane.
5: Nkanu ebuka. Aicho, ka ye biaka otoro. Aibu umu nne. Obu na peta mba. Na otichi adi aye mo, o continue. Okuwa ye nkanu. Obu unu odalije, chi yako. Okuwa nkanu nkanu. So I know you, Monday na abu ebu.
2: Monyan kozo.
5: Monyan kozo. Oyo obo na opo kwa. Kaya chikoto uwa yonu. To sakwa anu ndoro ndoro ocho chane fere di asa. Ndi APC melu nka agawa. Ndi NDC. Ayi wabu ndi NDC. Kaya melu nka agawa. Ndi ADC. Ndi PDP. Arapu zenu ndi enugu na ndi Nigeria. Kaya oyo obo na odi hama. Obo na ocho chene na ubuwa APC. APC ya. No di ayemma aya kwado nwa ndi APC no lo wa ya kwado ha obo aya na ru oru ha biye aya fuga aka ha obo na acho ko oburu ndi NDC arapo nu ndi mmadu ke solo NDC
2: dalo ehe to bu na iru lo lo ko nyen takoko ma oru ma ro le maka na bu nyen ru he ma bi ni kuku anu maka yi markis we lo lo ma na batagi ka ga san ga po kwa ndi nko ozo ka ha ya kuku nka ha dalo a ne kene ga ka da fi ade ke ki kene obi ko na
3: letu zo awara mi fan it ya
5: Honorable.
3: It's very
5: cheap. Yeah. Eh.
3: We
5: get banned on Bochino
3: corner.
5: No, I buy here no. NDC na cho is opota ndị Enugu na afụfụ ha nọ n'ime ya. Ehe, ọ dali ijechi ya ka ọ ha abaghị ka enu. Ai ga-enweta na echichi na.
3: Eh,
2: ịma na ọ na. Ndị positions, ọ nwere ogo ndị kundi, mọ nye gị, ai ga-ada election, ọ ga-asị nye gị emeri. Mọ nye gị, ai ga-ada.
5: Aga n'ebe NDC na ade ekwu okwu ide election. Nigeria niile na Enugu niile nọ n'azụ NDC.
2: Ọ kwa ebe ebe ahụ ebe ahụ ihe dị ndafịa.
3: Ọ ifụkwu, nke a ifụkwu. Ịtụ onye adị anjọ. Honorable Samson Okwu, daalụ n'isonyere Ogene Igbo n'Ọba Nri 94.5 tata. Ihe anyị na-ayọ bụ biko ọzọ emezi na si chụọ nta vootu, etu esi achụ nta vootu, agwa ndị mmadụ na ife a chọrọ na otu esi chọọ ya, si achụzi na nta vootu n'iwe na ọnụma biko nọ. Ya ka anyị na-ayọ na mmadụ niile bụ ofu. The Crown Prince.
2: Echi bụ gịnị? A na-ekene gị daalụ.
3: Ndewo.
2: A na-ekene n'ekwọ n'ikuku. Ọ ka ọ dị mara n'Igbo. Daalụ.
6: Daalụ na isonyere anyị n'Ọba Radio 94.5 FM. Matakwa n'okwu niile na ozi niile ndị mmadụ tinyechara n'igwe mgbasa ozi anyị abụghị echiche ụlọ mgbasa ozi Ọba Radio, kama na ọ bụ echiche ha. Anyị na-akwado mba kasị mma site na mkparịta ụka bara uru maka ezi ọrụ obodo ka mma. Ọba Radio, ebe ejesi ọgụ dị n'egwu, nrụrịta ụka na egwuregwu asọmpi bọọlụ. Download and listen to us on Radio 94.5.